0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

mo kare rio da da yeah. Meuna an pepe ya. Meuna an pepe ya. Yora racho to la mate nyom komora. Dao ngo mo mo ne mero doi kom sim. Dao ka ye lo ne ngara do kamo. Awang pie do baba kabara riba chwe di sheng. Tunyo al gupe.

Mama, para baba ng wedi kuya na siyo si Jackino boyo niya. Nika ang wedi ko beng wedi chungsiya, iwang kewa ni Debola siya, pero guru ro, ang wedi kari siya keken, siya mo kira wako. Aya! Nika ang wedi ko beng wedi chungsiya, iwang kewa ni Debola siya, pero guru ro, ang wedi kari siya keken, siya mo kira wako. Aya! Thank you.

kami yongit, ngayon kong ngayon, musaka, musaka. Government ni may NRM, siyati mo ginango. Government ni may NRM, siyami yongit, siyami yongit, ngayon kong ngayon, musaka, musaka. Gila ba? Ang kong musaka, musaka, yun ni antrang yung ginagonyo. Kali nga ba ko bila mo no? Inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka. Kali siya hili. Ano musaka musaka ganyo ni nga bang? Kuman may musaka musaka ni ganyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni ganyo ni wunot wano wunge. Kaya ni musaka musaka ni ganyo ni makikuri ko mo. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunimitulungay. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong eh.

Emi so king o karir yo dada ye. Ume una an pepe ya. Ume una an pepe ya. Yora ra cho to la mana ten yomu kong rang. Lao ngon mula mune mero duoy kum shim. Lao ka ye lo ni ngata do kamo. Awang fie do baba ka para riba chue di shing. Tunyo al gupe.

0: diana bu be ba bi na tim li ne ciol ko mi wa be be be ka kan ko non aya ma di ni bi
1: I'm not even here.
2: E.T. Winyo or radio.

gino mo kati tung chi mister wang mai ye no kore an ni mo achin an do ka di chi no an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyala nyala petwer la le ro an a chil wor pa o malaba e kar mo ko no mister an no ko no jan ha An ne mon weng bok chel bi jinja cha ber ki tam ne gok me na bo ti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gli chi na teng gena da ti ma ene he ana chi no music mo ma gwa ko na parker ki nying me na boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke na na pori ngar mo por ngot be letik an me a pori wa ma ko ma tu gnan mr boy bi locos man ki kome Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muse kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy kwonere tim kid meno kono be mad eto ana choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war na chiri gangala dira boy mister a poalitu Loro nanga mudun hey.

wetur an amete ki pene kwa madam se mister ti cho wache ni kakuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko li ngata ya kwa dwaka lokwe cha amone miyana wache warbe an amia chet wakama ene ti yeni kara miyana no teo beru us girl pa one art anone chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister la kwali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne katwar me komo wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki jaga lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kamegi dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba mange at ken keno at mo malati ana nyaga mo ber nyime chi pen ki ken chi obunyo to dugore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuargan ana bi dugi speed te a chaka wat kumara mera anena a wini ka chowati ki dakana ni e nyakilir we gatwa erba ye ro maje ni yor yor wakir an muze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe

kwerwawo jajalo lima wora jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu met anawa chi a boy I leave na boy tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tao pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kum yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wati dak taw wati mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bere kan na gine way kon gen ki de kar man tay yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci oluto ramo kele laga laga mo chowati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho chir ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma tie o dek man ya ka gutu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai kwero lokawo ari luboide e aboy jero lok ni diango

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ha loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.